Kutani ngathi andiva kahle nje mfowethu. Hindona ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mama.